Balumuna, Balumuna, yo yo yo. Balumuna, Balumuna, yo yo yo. Ludinga kwetwe, ludinga kwetwe, Balumuna. Balumuna, Balumuna, Balumuna, Balumuna, yo yo yo. Balumuna, Balumuna, yo yo yo. Balumuna. Balumuna yo yo yo. Ludinga kwetwe, Balumuna. Ludinga kwetwe, Balumuna. Balumuna, Balumuna, Balumuna, Balumuna, yo yo yo. Balumuna, Balumuna, Balumuna, Balumuna, yo yo yo. Balumuna, Balumuna, yo yo yo. Balumuna. Ludinga quetwe, Balumuna. Ludinga quetwe, Ludinga quetwe.